0: Efam na tu tu pia nisi le yo kampani ma pisi nisi ma malo le tino u wa fai mau tu mang Samoa.
1: Tu o nanga o ni alo fili ma mafa na fa no le alo fa. Wo tu tu ni se o fa fa
2: ngas ngas fale na tura pe ole mai fatu kane sa suka toto ma welunga ngongu tino puta ngas ngas le mafau fau male ano ano ai o isi ngas ngas e mana tua nei loa the nutrition and queen e tali i o maftianga tau mafau ilana tima lana aloe se ki ale shake ne emi siel fa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi i oe emo mosi ai foi mau folinga o lana anava a se lau pasene lo soi fua malolo ina e te ola fifia Faso ta ya neloa, le fa ululunga ya masai le opepe, mamamoe mausu te lima poasa, ile o fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono. O fa o lima, fitu lima lua, iva lima ono.
3: Pete sisu wane foi, ilone no fanga au tu, ile yu ni te tolu, dasi fitu fitu, Eds Road Ilumia.
1: Le Nutrition on Queen, o le langulango morisi ule o le saamona ngako, malestesi sponsor.
2: Pacific Supermarket. Ole fale oloa mo fa taunga ya sa uma. E te filifili I olosi atoa po le fa taulusi. Ma ua tauma favela, ma tauma famata. Tele oloa tu uaisa ma fiingota mai li sami. O oloa SS ma mea taulima mai le Pacifica. Filifili so se la e te ono mea ai. O tusi ta yala ma tusi ole ola mo wa uma oe. Ta walunga loa ese tupe la fo isa moa. Faso ta ina ilo le sunga ya nom po entry sad. Ilona no fuanga I pick wheel. Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Palm Pacific Supermarkets, morisi uleo le saa mora ngalo, male stasi sponsor.
4: Ole ale mea e te tau ona o faya, ina ia awane I au pesia ile whamai, ma tau fia I foi le pepe se whamai. Fufuru mama lima ile fasimoli, ma le vai, ale ae. Fangale vai la au fudim. Pupuni le ngutu ise solo solo pepa, pe a tale, pe ma fatua fo. A uma, te vave le pepa I di lapis. Ona fufuru le lei loa lea o lima. Ale ise solo solo pepa, fangale nganga o lou o nga lima. Awe te tango ya mata, polo wisu, polo ngutu foi. Aele ifafano ina o lima. Masolo solo mamau ese, maise tangata o lo o mat.
2: Fatalo fatu Samoa, ia mato e faa manatu watu. Ia le tato vai faa le natura. Le tato faa malo sino. Ia le tato sumpa, sumpa, sumpa. Ioi, le au fainga ruenga lau mata fia fia a tangaloa. Ia le fetalainga ya momoe mausu telima poasa ma le tausi. Ia masai le au pepe. Aso umole vai yaso e te maua iai le ti aloe ma le shake. Ioi, aifo mo nisi faa matalanga. Ia vala au le numera o le o fa o lima fitu lima lua. Iva lima ono. Ia onei fo ia falanga mahe a tangaloa. Ma waifo ia wofo ua.
1: Ele si vanga cha ua pitu vao.
2: Ia.
1: Alua tu ma avatu na ia wo.
2: Ia.
1: A wofo ia ki ka mafai ia ki fai mamangolo ua luna oi. Ah. Ma na ia le ave ono na ia wo ia I o. Ia ele nga chalina le alua tala tala noa ma waifo ni masaninga ma nisi fo ia ua wo le a ma wai o. Ah, ya waso umale vai ya so ma wali ata kwa ta sia le aso ele fato no inali ta to vai pito va ona le sa
2: sa
1: ya e mai ele aso fueta u da sto na
2: mana ya tele
1: a al ta wali na I fa fonga le numero de telefoni ya atu na atu pito va mana I yo ne fa pena fo ile ne so ta I ai a wali ta u wali fo sa wi ai ta la to na fi ya
2: ka le le o ya le kio sekia.
1: Ya, te falongo longo tulo ufale la vole malo si fo ilele le. Yo wa tete la ngona yo tetino. Ah, le misi ore vai. El kai mi ka ma fai le vai umo ina se se tanga te mala tu falongo na. Ah. Ah, uya mala umo limau le vai, yo me fanga ko vai mai. Ah. Si li mi ka me kio si ule o ya le o vals fu mo le ono ni tau sanga le soi fu.
2: Ai te lo le si tu le le silion ta u atanga loa. Le vai la au silion ta u. O le fa fe loa
1: ima tu lo fa le la vole malo si fo ile le yo wa tete la ngona yo tetino ah le misi o le vai El kei mea ki kau mawhai le vai au mawai na ia tangata maa la tu whalangona. Au au ia mala umori mau le vai, ian mea hunga uko vai mai. Si li mea ka miki ora si uleo a ia leo walus fuma le ono, ni tau sanga le soifu.
2: Ai tei loa le si tu le lei sili ona tāua a tanga loa. Le vai la au sili ona tāua. O le fa fei loa ima.
1: Le malo si fui lele o le, ia wae tete langona yo te tino. Le misi o le vai. El kei mea ki kau mawhai le vai au mawai na ia tangata maa la tu whalangona. Au au ia mala umori mau le vai, ian mea hunga uko vai mai. Si li mea ka miki ora si uleo a ia leo wa walus fuma le ono, ni tau sanga le soifu.
2: Ai tei loa le si tu le lei sili ona ta.
1: O le atama e te ia le wae a. Mana iten. Ia pe umatua a. Ia pe tasi asau wai fata, wau mawai fu msi asau wai nukua.
2: Ia malesi tu atanga loa, malfafunga anga Samoa, wato o telefo yalo mafana ula, fana witi wa awai a, itato fa malustino, itato wai fa lena atura, ia maletato sumba.
1: Taua yore vaa, nga lepeo na taua pito vau. Yo iwa ole siya matua iwa watu ana la uwa tamufai sa ilo la uwa malo si mwale so ikuwa malo loi. Ya la ngalo ya la uwa le banga ta uwa leo utamaiti. Ya pa wale mea la tu ite ula haiti tele tamaiti ya te wafai na ila vesi tanga tamatua wa manatua la hafai tole ninga pito vau. Ay hafai ili hafiafi lina. Ay matala le vai ili hafu wa malita ya ili iwa. Ya tafu de sfulua ya fasina malo longa ale sunga le lipule ma le fatua ya peta e fa ile fief yo ko on fo i kula ngal fa malstino
2: fa malstino yo e
1: ma ne ya la tamiti le temil na ma yin wele vai ya la ai u ali ngai mai ma ro ku pe ni lo sikale ki ma hapi ma isi ma me ali fika ya ai ma ne ya le mai le vai inu e ta ma fa fatsa sia lo to vai ma tamiti
2: ya ma le si tu atanga lo ma fa fonga anga le atinu a ya o mo ila to lo papa a au to ton mo sini
1: Ya, wai. Ma le tele la fama na. I ke un fa per singa milo ma le o le ngilo le le ki o ni le persona fiales. Ai tau atu lo singi ara ara fa fonga ma ni sira po sa mas. Le ma kwa fa le ko un fo va en ari o si le o sa mo na ngalo. Ya ni fa ni nga tau mo ila tu papa au ile fo nu o sini. Tau ai le anga ia i le tulanga o lo fati no ile fa moi moi. Ya ema fai ona e so tai mai ama sai ma mare au pepe. Ya ona ma fai ona ma wa re va nga ma wa ila vai. Ya ai tulanga ile fa ma stino. Paka o ye tono lo fal kaval. Ya yo ai ha fai ve di sa fal kaval ai fa o fer va. Ah
2: lo ilo mal fale po tu fale ya.
1: Ke o fa ro ma inex to ala fa kai kai o lo mal fale. Ah ala fa ka o pa ke paku yo le musika.
2: Ya po lau ko nga fa i foi wa o nisio le atu e fai na ko nga fa i mala ko ma manga a tinga loa.
1: E arwan wa, e arwan wa, ya ai, lalo le a fai, e arwan wa. E umai na matu asi kueli ya le tulanga o yelo soi fua malo loina.
2: Ya na una toi fa mana tu atu ya le numera. Le fetalainga ya momoe mausu tele ma poasa ya ma le tausi ya masale au pepe pe ai fie vala au yai. Mo nisi fa matalanga o le o fa o lima, fitu lima lua. Iva Limaono. Ia matoe wha manatu atu le tato supermarketi. Ia le Pan Pacific Supermarket le susunga ya nom le alii le penona ai Loto Samoa. Ia ma Andrew Saad ma le faritua ya oivoi. Ya su.
1: Manatua pito vao ele otoe mamao a le vaitau.

0: Ore.
1: Le aso tama.
0: Aso tama, ore. Ama tanga yore maa sina fuu.
1: Oi, oi, oi.
0: Ma ai e toe e... Kwa ka kopia kua me uaku ai.
1: Uaku ai, ai, ai, a, a.
0: So, lava se vaenga, ore, ngata lai ila ei pito vao peona e tauta ua, a. Ya lai ma ue, vai se kuspa ia fau ora koe inga. Lai kere kuspa ia lai eo tu si pese ma vaenga fai pena he maua umai ole fala olo ole sunga ia nou.
1: Au se ie fai tanga, au se ula fala, a tanga loa. O ta fefe,
0: au singa a loa ho, ya. E sami ele aso tama.
1: Ai,
0: oi. E mana tua. Ya fai foi ola ko inga le le fola fola. Mm. Sa nga fue ma sa nga le pa un moyo.
1: Ya ma kusi fa lupenga.
0: Ah
1: ma wai fai tu si fa lupenga sa mo. Yo. E
0: le nga tena o tu so tala anga le tu. Ya ma se la se fa solo la ko inga.
1: Oka.
0: No no ma ko fo mo ya li sto inde fo mo la fala yo li sto inde ma ne ya la na fa solo pe al mo le ula pu.
1: Yo.
0: Ya ma nga ko fo le ma wai ya la fai ma mango o ka ma ri fa feri.
1: Ma wai ma se yo tina.
0: Ya nga le mu mu lo ma ko wa le pa le.
1: Yo.
0: E te tau na pa le ni va nga le na pito va o le aso fa mito mo na te ma. Mu mu lo ma tua ya a lo ma le fa tanga to inga.
1: Ya ma na tua fa yo le tele au ma tua ya fa la ko match. E pe ale a lo o ta ma la tua ma le holo mu lo ma tua.
0: Ya ma woni nga ro pito va o ai nga le lo ma tu tua. Le aso fa pito na i fa nau.
1: Oh. Ya la fa ke topa. Oh.
0: La ka ngola so o au sifi fa fa la so ko mo gi.
1: Ya e ka wa nga mo mo mai le aso la au sifi.
0: Ya isa wa. Ali wa lo ke fa fa lo lo ko pi fa le ya ngori ya ma ko wo di. Oh.
1: Ele ya ye ta wo tele ta ma.
0: Ka la ngo ku la so la au sifi fa mai ai. Yo ka manga pe fa pe le fa.
1: Yo,
0: ya. Yo, ya, tele fa na nga na va nga na pi tu va. Mm. Ya mama na tu va se. Mai se tau mafutanga, nā fwoi e maua e nāra sa istu, e ma fai fwoi o na wha mai. E se tau tau fie, ma se tau tala fia ngai. Ia mori ne fwoi vai tau, e ma fai anga e whangoi ngoi anō, fai e anō, e mana tuari inō, o na mako awalanga o soko, ka awalenga ki ala kwa isa mua.
1: Ai a, yoi. Ia mto e whakmana tua tuai le tua tusi o le tato Pan Pacific Supermarketi, o Bidwheel Shop Tasi, i Bidwheel Shopping Center le kona o Carlisle Avenue, ia ma Bidwheel Square, i Bidwheel. Ia le numero telefoni pe a fie faso ta ia nom po Andrew, o le iwa balu tolu lima, fa iwa lua fa. Iva balu tolu lima, fa iva lua fa. Ia oka le povi masima, ale paelo, ale paelo atoa, ole pisupo, atangaloa tanga laisa.
0: Ka fefe, le aise tau mafai le mo, e mangan tua fo le ala, ole mo oi ya ole tue ina ya sfa, peor si usi upipi.
1: Oi,
0: kao. E mangan kua, awan ki kua mingi maha mo, e ki le lo lo lo kua ina.
1: Aya.
0: Wa umala halil fa ausi ya.
1: Oi, so aya, fausi talo,
0: ah. Fausi talo, fausi manangi oka, yo kulanga ole oka. Mm. Oh, waifu tui tui, ke mingi ole malulu, kele kwe kau ki ngā inga ika waru, e maya, umanga ike maumo inga alifalo lo no, umpea suwa tui yai. Mm.
1: Yo ole apapangi popo, e, tangaloa. Mm.
0: Luau pipi, luau mamwe, yo mea umana, so e maise lao, ke fai yaku lao kukanga, alifaspo e masima.
1: Oh.
0: Yo ua umala e popo, la marasi au mingi wak, so le, or se ming fasi povi or se ming ma mo or fa ah
1: au lei asi ya toa ai wa umana fa lai le lei tele ele ani ani oka oka
0: yo wa umala la te ma wa umala fa le o lor su ya no te tonu ato mo na wa anga i si si ya i ya le numero na tu atu si pe ona fa i lo atu e pito va umal te atu telefoni i lau fa nu o sini au se talia nei.
1: Ia malo tapua i Samoa ma toi wha amanatu atu i ele tautua. A le tamali i Samoa i ele tato fuma i Samoa la fionga ya patu. Ya Dr. Sangai Tumua Banyani si upatu. A e fia bala au ya ele numero le ofisa o le li fuma i. O le iwa ono tolu ono, fa ono tasi tasi. A e mo le taimi nei a tangaloa. O lo fai malanga lava i ele fionga ya patu. Ele italiu ma ya i fanua nei a.
0: E pei fōninga mai o leo i lau whanua sini. Ia, yo, yo, leo e pei fōninga mai o leo e atali mai nei. O neu e sao e wea na filena. E o te tau la ngona ala o i whanua o sini nei. Le sunga leli fō mai a lele le nga lele. Ma ua se tāwhero ina nei e sao ai oi. Ia se tu e wala umso teo no faisi pisi pō. Me o i leo whanua o sini nei pō la ae e valto i ina i a. I sa moa lo tātou tofi. Yo na manino le ma mauti noa. Ia le vahanga umwe mfaun so ta ia ifo ia le sunga le lifo. Ma ia vahanga umwe na. Pio na e fafonga mai ia pito wa umana ia. ia e mawhai o nei maua ai, ia sunga le lifo mai pe a whai o ea lala mai e pāpā au i laufanu o sini nei.
1: Ia manatua le numera le ofisa o le lifo mai, o le iwa ono tolu ono, wha ono tasi tasi. Ia a ebili atu iai, a ele o iai, ia le fionga ia pātu, e mawhai na whai asau appointment, ia maseisi fō mai, e fesa soani mō oi. Ia a le numera le mopili a le lifo mai, ia Dr. Pātu, o le ofata sivalu, wha lua lua, fitu, lua ono. A fai foi te fie su atu iai e fatala noa la fionga ya patu pe a fai botali umai fanua o le shop tasi St. Martin's Crescent e Blacktown. Ia manatua le nei vai tau le tele o faa mai pipisi fai esau appointment maba a yese fo mai atanga loa.
0: Ese le matango fio vaenga ia umale tautua le nei futia mali o le tatu tunu ia ne imisia ya te

0: Pei tai wa te eda le maa loe ala le pepo whaamtalanga. Ia whaasala longwe whaapea sa iei se ilu ilunga la te mai le International Monetary Fund. Po le IMF e whaata tau ili mata opo. Ma mawai ni whinga piu piu e whaata tau te whaonga ai no ia se leni. Mai le iei se wha iungona whaia iei le IMF. Pau mata opo na wha loe le IMF e au fi ai le ato o toa le whaatino ino nisio tupe wha nganga moa tina e. Ma sa fautua ina ai le wha lelei a tili. O tū langa le ilo ilongo ngā luenga whaatino, whainga o whaataunga ma konkarate, le whaatino ino o porkalame, le mātai tu wina, le manino, ma le tali atu e le whaonga ino i atupe. O te lele saolo tātu o tenu o le whaasoa ina le ole tomai maanga waa, e le fausia ina lo ne ta iala e lima ta ita ina le pui puinga, o a tenu lai te le Pasifika ma yoso whainga ilungo o penga te whaelangi, wa a fia tele e fiso ta inga whainga mālo, e lungo o wala wha teknolosi. Wa mai e se fontanga tōru waso sa wha tau te iele i funa futi tū whalu. Na wha tasi e sui ese ese me ia tanu o le Pasifika. Ai te te i fono ma la aunga a ami ai i le alo sa moa, le sunga ia ngene kale wati. O le sui ofisa sili lea o le fausi eino tū la fono, alimtanga ringa fiso ta inga wha teknolosi. Mai o se tūlanga wātangi ai le amana i o to mai maanga vaa ua i alo mwhānau a Samoa. Wa mō mia te nu o le Pasifika e wha soa inatu. E wha maalo sia ma pui pui ai. Te so o te inga wha vau maalo i au wala wha teknolosi wha onipo nei. Wa tau fia nere wha wha inga leo leo i ale te maa ave pase lima sfumariva tau sanga le matua i a Joe Hunt o le pase le Queen Porto. Mai ua mōlia le mōlianga le aveta a vale whaata mala, wā fuaio na maliu se atari i fitu tau sanga le matua, e le tae au le aso tofi o le vai aso ma vae. E na wapa uma i fafo le faita to o se pase i fale asiu, ma oso e pa pito i tu o le pase i le ulu se i tulou, ma e tu ngā tele manu anga na maliu wai. O lo ta alia le tu whaata si o reporti mfa amtalanga malimtanga luengo leo leo, e le whaala vlamentolai mai. O se tasi nei o whaavlawe o toe whaamanatu mai le tele o nisi maliu na tu lai me fui whaapē nei le tele o whanau. E na o whaamua mua e mātua whanau e whaaoso i lalo male pasi. E muri muri atu le tinapo le tamale tatongi ino le pase seanga i le ave pasi. O le taamu mua e leo whanau ilu mātua le pasi. Malawe vea i taavale o loanga i atu le pito i tua. E na o kolosi whaafose i ane whanau ilu mole afio le pasi. Malawe vea mamali li wai. O se whaalabla fwoi uto e wha amanatua i lea tunuu, le lata mai o lea so wha apitoa mol whanau ia o kitopa. O lo maita wina fwoi e leo asa mani maliu o alom whanau e tūnai mai ai, ina ia avele wha amua mua mal wha amamafa mātua, ira mata i tūwina o le saonga le mua whanau. Wa mori mawina le telo supermarketi te tono lea tunuu, le se sengo aso whaelunga ino o ta mamatina i lea tunuu, wa fai loe nisi o pule o fale o loe o telefou, e sili atu o na tele le tupe mawe i faa taunga i tape nanga o le aso faa apito o tina, pe a fuatu i aso faa apito o ta maa. I le aso farele ma le aso tō na ina maata i tuina i foe au telefou li taulanga i apia, e le o le tumutumu maa sani le pe o na iai aso faa ilunga ino tina, a e fape na foe i aso faa apito o mole whanau, o no i aso e lua, e te le lava ina foe linga le pisi maa sani, o isi aso au noi ngā ruenga mwhātaunga māsani alea tunu. Mai o le telo ia so whae lunga ina, wā veo ni aso e luu tupe ai ila uwhai pisi nisi. E na uwhisili ngie au telefou se tasi uwhaife au so na ta aufi, na ia sau noa, o aso wha apitoa pito i sili o na ta au o ta maa matina, o le teimi lava e tu wha ta siai, o le alofai mo aso uma, ai le wha apitoa mo se aso e tasi. O le whaamasa ninga le whainga pā anga saina ma sā mua o ala tū mānga i whanua. Wa whae longa ma whaamanatu na i sā mua le isi aso tā ua i te tōnua saina le o tā ua le Guangdong Province. E whaamanatu i nei e saina na ia lava a wala e whaavae ea na tū mānga i whanua a tō ai ma me fausia i o la tō lava lima. Mai o se whainga fo i le ele wāwha pā anga lava mālo e lua. E malanga ai e le au whaafia fia ia tunu o i whafo i whaala awi loanga nu o Samoa. Ma o seisi le awala na whaato sina i seina e taa whao mai mō mai no tātu o tunu o. I le alawa whaamu e muesa whaatasi atu iei sui uma o mtanga ruenga le malo. na fo inam fa me alo fa mai e au malanga saina na malanga fa apto mai e fa ala wi lo ia le fo i polo kalame i Samoa. Ni tu se lo tu si ai la to tu manga i fanua e fa pena fo inam sini wa fo si a wana fa technology po robots le o tu tu fa tu inisi ofisa om tanga wenga le malo. Mai ole anganga ta wa le malo saina ile nei fa ama ite ole tu fa antasia ma fa ama sani anga nuwa te nuwe lua ile la whinga pa anga fa vao ma lo. Ole whionga le minister wa onga ia ai ono ele ke ke roma na momodia le anga fa aftai e fai masui o le malo Samoa e talia e malfia fia le aso fa ai longa le malo saina i Samoa wa fa ingoi na le Guangdong province. Ele ititi ngā rupenga le afa atino ile wa alele le Twin Otter le Samoa Airways. Le natifa i tua male ala wa alele i fitiuta i manua, ma faale ngai na ile pito i lumo le wa alele atua i male pau le tua ngavale, ma wafuafua ile company wa alele o le atala e se umo le tino le wa alele, a e fuafua le awinati ka nata e fausia mai nyai. O le faale tonu i lea tae au ile wa alele na faailua mai ile pulenga, o na ole malosi telo le savili, na fa fainga tai ona fa to na tonu le vale le lungo le ala va na foi ona ti foi tua mai ele ai se isi o le pase se na mali wai fai lo foi le pulenga le company va le le te no wa malanga mai insinia mai kanata manisi o masini e fiso so ni ai le company America Samoa e tau mo fai ele ave se na mai o le vale le mai ile vaenga o lo o ma wel te minei. Wa sao mauli ili faa tautenga o le nei fo iaso faa apitoa faa ilunga ina e faa sinu ita mao lea tunu. Ina wale ini faa lavi matu yao faa mawina na tanga luenga o leo leo. Pe mao mau fo isa soifua e faa pena fo ini faa lavi tautava leafi e a bol faa tama ia fo iose mota po se lawa e se mala ia po leafi. Se ivanga nai ila to avita avale sari po tia ele sui kum sinu na tanga luenga o leo leo. Wa molia inisio ilanto ili ave taavale fata malam. O le tapu e o le saonga le mu ma ia mautu le lumanae o tato wala mafana ufaya e o le antunu. O lo tao fi mamau e lava atunu o le Pasifika o fie ima Samoa. Ile pui pui ama tausia le leia tato o ngā Sami ma ili so ona fango teine atunu te tele o le i o le tuna. E se furma le tasi sui o ile faalapo ptonga lo uwe Samoa ili fontanga e tilitula i awala e fatun tonu mapu lelele yei le fangotei noli o le tuna i a tato o ngā Sami. O le komiti le nei le Scientific Tuna Komiti, o lo vahava ai tūlanga fasae nisi, e saonga le mūmala ngā te tau e le fangotei noli o le tuna i o tato o ngā Sami, a o a fo i a fianga o lo a fia e mani o na fofo. E fa mau mongo tupe maua o lea fo i maketi oli o le tuna, e mawe atunu o le Pasifika i te tonu o le tausanga, e si lia ma le lua se fun ma le ono bilion na ta la. Mai o le aunga tonu lea o le faa tau tei o lea fontanga i tausanga te tasi, o na o le telu le tupe maua ma iala ngā o le si o manga, ai o lo umanuia ai atunu te tele ma lato vaa faa ngota, pe a fai ai sao faa so le tula fono mai o tatu o ngā Sami e leiloa, ma tu iti ti ai le i a maua, i le anga i atu le lumanae, mai o se a fianga fo ile mo walom fa nau ma tupulanga o atu nu ula i te ole Pasifika. O tala fo wia mo le nei aso fa manu e tele le tua lu tātua te nu umafe au la a fianga iai fa soi fo ia.
1: E ore nā Samoa ua o tō whaafafonga. Ia ma tātou whaalongolongo fo'i i tala na tui na mai ali tusi tala ali si uleo le Samoa na ngalo. Ia le sasunga ya ta sesa lam Sam ma mena tutupu isi o tātou tofi ile ne fo'i vai yaso. Ia a whai o maua mai le tautua ile ne itu lao le wauli fa maa loi lau tautua upu ya Samoa toi maua se whaapoponga o lau polo kalame ile yaso atayao ilunga o le selau tasmaltolu famo. Mai le tulae ono sa ipa ia le iwa i le afiafia e mole taiminei, ia manuia le alo atu le sa le asasapa ia atae au. Ia ole nā Samoa, tala mai si o tātou tofi, ia ole nā wasau noa le ofisa o le kāpineta. O tele ale, tele le fa maoni, I polo kalame o tupe maua ma tupe lo tupi na atu a wale fa ale leia ya o nga fo ya lo mafana o mafeso so ani I ya lo mafana o ya fa pe fo ya fio anga a tanga loa ina ya fa manino ele e o lo le talo le tupe fo ile tu watu ya fio anga ya manu o ma me fa pena o le ai ma watu ele maua se ele o maua ni tala fo ile ma oti ele me o fa alu ele tupe a tanga loa
2: Mana ia tele ia ale vaenga lea pito vau ono fa pena ona lima taita ina ia i fua fua nga le malo. Ia e misere wa foi ia ole tufe sili sili o tangata. Ia wale a fai e moni me fa maoni ni tua inga maa. Ia wai pea ona tusi tusi a sepa ale me o tau le tatunu ni a tangata le pepa le ale a samo pseva. Wale tele o nei moli maupatino. Ia le hal mea wale oa ilo ala aveni moli anga.
1: Asa ole le ia.
2: E fasanga tonu ia te ilato o lato fai ale a vaenga. Ia e ta ua fo le taulanga langa i melele. Wai a te awa ia a fai e moni mfa maoni ia e fasa oa ia le vaenga le. Ia o taunu fai ingi fua fua ngale malo. Fata o toni ia la fua mo ilato leanga o tupe ale malo. E te taua o na fao ngata tau wai le fai pia fua ole a avea ia le tulanga ole a Tu fato tu pele nei vai tau. Tu tau na fia fia.
1: Bo ma ua se tupe.
2: Ma ua fa ma venga.
1: Fes so so ani.
2: E a fai lao ni fa tau fa a fo ringa mai vai. Tu te alo. Il tai tai fono li vai ngon me fa pia.
1: Ai a.
2: Ia ua ale. Ia e me se fo ia ale. Le a fa inda. Fo i leo. Oi tu malo. Ia peo na ta ua. Fa le alili numero lua.
1: Ma fa le ata.
2: Ma fa le ata numero lua. Ia. Wa te le ale mautala. Te le mau. Ia nai peo na ta ua mai ele. Ele vaenga ole pepa po le tali mai ele malo tu ina tu ni tupe o ini tu singa manitala
1: fa
2: maoni ai mani fa maoni ang ia eilo ilo tutu ai ele fainga malo ma tu ina tu ai a fai ole fa ma win ele malo e pepe lo nei tala se ole mele ele tu pore veve se ole atu nu tu ufu sa ni siru ki ku ufu ole isu ole ah ole tanga tele isa na fai au le isa na ia te tau ya ya i fu me ai lisi tu malo wa me le tu po nei le fina wa yo le tu nu ya wa ma ku ku wa i nga so le ah ona le tu ufu ole ava no ai ai ya i fu le tanga tele so na tu malo
1: sa ole le
2: me fai ele si tu malo wa me le tu po nei le veves ya wa ta oto ai langa tonu tonu au tau vavai atu a fai e manuia e mōle lua vai tolu le fai ngā malo. Nō te ilo la fai ngofianto ilo ilo tu la fono e vai ilo ila tūna ile fai maoni o la tūti utu ma vala unga mkua vai ilo moanga sau sau e fai malo roanga i e.
1: Ai a, e mali tato tala lea a te lele sao lea tunu u. I foi la ia i oso fai inga ia i lunga o penga tfa ilangi. Ai maise a tu la fono i nei a fesau ta inga fa a te kanalosi a tanga loe pena i se alo leo lea tunu u lea olo o a waimata ita i se fono tanga le sa fai ya.
2: Ya te tamita mita mita pe afai o te ito stanga tanu o Samoa. Ia ona o lea unha mana ia na yo tatu ufo. Ia lo mafana o lea tunu i lea vahenga wa ise to mai ima fai ona faa soa hai. Ia wa lea fatu pito vaha wata vaha ia tu dunga upenga te failang. Ia. So le maka ukia le masau o te lehe fai tio fo ilele. Au te fafta ile to mai watu uia ye fatino ai ia vahenga ia wa ili skamai kamai kia ili skamai kia kakimai ako lako profile.
1: Oh, ya ya.
2: Ma tau ti ale matang o fie fai mei mahana ia fai ele ato tue ina ole ato lo matua. Yo ato na ita maiti ilai fai le lotu esel taua. Ai fai ai loa winga lea manu ia ma so na fai ai fai iu tawa ia tu fa atu sa ini mea ola tu lo le tapua inga lea tu nu uniso ta mali. Yo na tangi u ua ia leo le loto ma lea nganga. Mai mahu ele a poto mai mahu lea to mai wa ave iai. Ya ua fao nga sese.
1: Ya vai ole o upenga tsafa ilangi le le ya fiso tsa ya inga no uma me fa pena ya wa fa nga se lava a
2: tsa le le yo yo fa tu pito va yo upenga tsafa ilangi le wat mo fa nta mata mata tu ina yo ta uso so tu fa fine ya me so ka sengi wa le van ka le ko e filo ya ya le wa mo wa lava no le vai ta we tala no ya iba ya so uma wa fa ya le sum ya o amai oye.
1: Ya le na.
2: Ah, ya. Wa le mata ko si. Ma fiso te inga vo le le wes Wasa wala wa kaya kuskusu wa telo tasi na vaenga pito vao. Na fainga tai na mauni so ta ingai na ai ngai sa moa. Una olisi wa unga tai e tusi tusi ya tom faya tu telefoni ya ele lava se tu petala no ai sa moa ilaso.
1: A mana yele tai minei ya na leo omi ya ave sa un message fo ili a mana yele. Mana ya ya ta alonga tamaiti me fa pena faonga lelei.
2: Faonga te tau.
1: Ya male tato tala lea le ta uale ave pasile o John Hunter, Joe Hunter. E fa anoa noa. Le tala ona e fitu tau sanga o sia fo yalo le atunu u atanga loa.
2: Te ilo pol fa tamala le ave pasi.
1: Yeah.
2: O ai e fata mala poletina e ana le tama. Ia o vaenga umana e fengatana a vatu se langona ma se manatu pito vau. Ia ona tatele o mautino atonu ia o se fautuanga pe anfai atu. Ia o ngai mea tutupu. A mea e o ngai mea tutupu anafi mō nei. Ia o ngai foila mea tutupu nei mō tai au. Ia o alavani eo tatou fata mala wara soifua male o maola o whanau. Ia. O mea lana ele wae o tome titia ia pito vao e mana ia lena au mai ele tusita la.
1: Io ele o ifafo o tome iti mua. Ai mulmuli atutina apo tama wala ito tutongi li pasese ya.
2: O le fingatana pito vao e fol tele au tato wepi fa mua mua na tome iti ilalo. Au le tawana sape fa mua mua tome iti u le lima. Ai mankovo ila.
1: A wale fa kamo ea.
2: Ma le taimea lea leete sa fa ia ye tele itu ilunga la uo o le pas. Kami ngai tau na langa ili ato. Maua ili pasi se ina fuwa leo na uwaru etu tongi ili pasi na alu watu watu ule li mori ave pasi ilu wa malau tamba ilalu. Ale mea lea koki koki ya ya mese wala le se elua. Lea lea ngofu korua i apeo o yopu i o yopu le au siyongi le la kia ngofu. E umange a wa fai po yola weke le le pepero le la fafau tu ya ngalo adi su ili pasi. Ya le fai ya ngi ya komiki.
1: Yeah.
2: Tupu ai loa ngā kaungu wa le pasi e kua kurunga wa ngā longa su ele pasis. Te leio se awa o ngā nei vāenga whapena wa e atu fon tamaiti te muri muri mai. Ye, te leilo te lili watu leilo po feo i ele tamaiti ti o le tasina vāenga tā ua mai au ngā te le faifa fautuanga. Ye, ua le mātango fi ele whalongo longo le tunu upto vau ia fu itu e ngā tala au mai. Ya ona o le fata mala. Leilo la po ai etu e inga. Ya. Watu wa inga, ya lewa lima, pia lima iwa ya tau sanga o, Joe Hunt.
1: Yoi, ya ose ave pasi wa lewa foi a, ile anga luenga
2: yeah.
1: An. Ya male tele o supermarket ya, fai mai e tele li tupe maua ile aso tina, tele li tupe maua ile aso tina, ai fa ale ta ua a.
2: Ba va ile le mele ale no foi atu ipito va ol tata no ngai ol fa ol no ol sunga ya no.
1: Ya no. Ya.
2: So le va ko ki fa ka ka pi ko ke fa mi fa pi ko. Ol ko wa son ko ole ma ko fa ya ko fa ka.
1: Ale ai fa ale ta ua a le aso tama.
2: Ai va ile ile aso ole au sifi ua va ia wa fo la ngar ko ua. Ye wa na pi ya ole au sifi ya. Ole malo si anga yo a ingo le ausifi.
1: Ya le na.
2: E fale ya no tele tele ma tu tu pa il va nga le. O ye pito va pe ye pe le se mer fo ke le popoli pa wan me ye tia. Ya mo wa pole a pole le yo tu te fai. Tu to no le a inga. Mwe ol ta wel na ole so ta ma ye lo u lo. Ma u fa te ye le tua. Le ola mar maro si.
1: Ya fo le sa no ai se ta se o fai lo tu a. Pe mai ole a lo fai mo so uma.
2: Mo ile le.
1: Ya.
2: Mana ya. Ya
1: so chama so ma.
2: Ai ko fi fi ala u ye perfect so chama so.
1: Yo, ya mali chacho chala le i fa nga pa anga a. Ya masaina a sole a e va va la la cha sa mo masaina alo.
2: Ka fi po ma se se.
1: Ola ele cha un ole so antun gone e pole. Ma lo cha se sa.
2: Ka ma so le pise so ya la ngam ko vo sta se se on mo kwa se ngar ko.
1: Oh yeah.
2: A si de si le ele ku e fa pa ka ke se sa mo.
1: Yeah.
2: E ka nga ile ka nga ko mo kwa se nga. E yo wa wa fa le le ur fa le nga tamaro in go sa
1: ya na la aya ole sa no ma fa tu ya fa ole tani fa ma ye wa le se leo Ya macam macam mai. Le lo pe ko yo so mai ale le o se chai ni. Yo ya. Fa nga pa yo le na ave i ka na chale ba ale le a le la ave choi fa le le ya mai ka na cha a changa loa. Mal fa fonga anga le chino ya na ma na ya na na fo fe so so ani.
2: Ya cha u ya bitu va ele le tu pe ole sa nga le mu ole so i fu ole tu no ole meta u ale. Fa ya se fu fu anga cha u le ole tu e fa fo i ka na tra tu e fa le le ya mai ya ya wai le ya se si va nga mfa no fa i sa mo ang pe lo ke sa mo o po po le la ya la i la papa mo ma ma pe nga ka li ya o ka i ya i la papa ko fa le le ya ti le va le
1: ya ya le na ya mal cha cha cha la la le a wa sa ma uli ya le so fa ma ma lo na i cha ma a pa wo le
2: ya ni fa la ve la
1: na le a wa be cha va le a ele fa cha ma la
2: fa cha ma la
1: fa cha ma la ya mal cha cha cha la muli muli le na a
2: mana ye
1: cha usia le le ile o nga sami o se cha o se cha cha cho fi
2: a o cha cho si si o ma nga le me cha wo pi cho va o a o nga te fale ye o tu a va o a wai e se le cha wo wai pi o ye o tu ye le tu nu o te ma a inga le o sa mo ona ele ele malona nga te fale a le le yo na tau sia ma va ia le le yo le a telefoni le nga tel telo fi ngo to i ala popo a ma nga fa pe na tali e me le mana o a e ma wi na mai fa a fa pe na fo le tu la nga i fu o lo ile a
1: Ya ina wa tulai mali ta taimi ua choi iwa minute ia na tafo ilea o le tulai tolu. Ya ai us mai pela fa fonga Samoa le tautu ala wala le le Samoa ngalo ya la so ula tu ata to tala me si ta to tofi ile si fonga o elikatia le si o si manga usila o to fa fonga

0: Yo le na Samoa wa o tau whaafofonga i le polo kalame matango whee. Yo i tu ina mai e le fionga ya pātū, Dr. Sangai Tumua pāniani si u pātū. Ia e pei ona o tau whaafofonga atu ya i le tāua o lana polo kalame i mea fo'i na malanga atua i Samoa. A whai o māua mai li tautua a si u leo le Samoa ngalo i le nei tu la o le awauli. Ia wha malo atu i la wa fionga pātū. Whaafitai mo le polo kalame matango whie, ia manuia le alo atu msauninga pa ia o le aso atai au. Ia, ona tato toi whei loa ia i fo i lea ile tato polo kalame ile lumanai. Ina watu la imali tatai mi was full malfitu minute wa te ainei le tu la e tolu. Tangaloa, ia ai usi mai pea lau whaafonga Samoa.
1: Ole se ona tau mawhai le suko, e mawhai o na awhi a iau tōtunga. Whaatelei nā i le avanoa

0: Yo le siu fonga le na o le tama mai fale ata. Yo e tonu ma na ve misi luki su a le au fao mea oka. Kua fale anga e misi luki ka. Ngai ka mai kia kau langa.
1: Mana tua foi ngai va fonga foi upon pesea. O la kunga ngai ka ka ala kau langa. Wai sa le ya misi luki. Ma kue le ya seka mai kiki ki engo fonga fuan fale anga se fale o la kua inga. Ia. Poro le lato foi nu. Au kamanga le kaka solo ngai le lou le tapo inga le atu nu. Wa. Ia wale kako vavai a kua iai lako. Ia ka loka mai nge iyo ngau vanga o lo sofa inga o maota malawa o a inga I taulanga. Yo kama foi yo le o aku solo ngofo solo ilo ilo po fese me o mai yei. Ia
0: o mai kawai. Ia.
1: O le ta ua lana o le fe au moli moli a tonu manami. Ia wanga uma kua fa. Fasa holo solo pe foi la na ma ole tala muni muli o tatu tala ia ma lo ta pena ila fio ga to va mana yo ia tu stalo tatu por kala me mori ta pena ina ma tango fio tatu wa telefon so che le mie chi ha ina si ha ina li I le cape ga ole la ku fa le
0: la ku fa le ainga io I
1: ale fo io aku ia kan ka fa in me fa le ko un ale fa un ga oh
0: toi luava yaso o le aso e tatala alo ia I ele pisinisi ya talo fai ya me ai fa pena
1: ya voi masi finga e polonga mai il mali volongo a
0: ya e mo me o tau fa bale tau fa bale fai lunga a pio folinga a
1: fa ai a pio folinga o ye tinga inga si a inga
0: le mali u a
1: to fa pela yo wa sa wa lunga me le va pito va a o le mali u o le pe fa lunga ina foi va ye lunga u pe ngata fai lang ile a
0: ai singa
1: le se fa la vela vita mali u a tu li o so ita ngata fai ile va inga le o le fai me
0: ai
1: a e mali a so
0: le a inga
1: le a inga esa kanga kali a ile
0: ai a ya tangaloa ya male icing oyo le icing ale na a o fate ia ya ya o fate ia si fale tu ole ali ile na mali u ha masia na fa na wa wai la to chele o mo mia ye to inga
1: wai ga fa pe fa ta wale I fu ai nga mal ta u fo ile ale pito vao ya no fo ta fo ye yo ta tu tanga to wa ka mi lo e mo wai fo ka ko sa kai wo lo la ka ka ka ka ka ma mai ke le ya Wai ro pumong yango fo mesala fa ile ku pole oki le fa le se mali u ape.
0: Ai fa ya ku euskadi.
1: Ai fa ya ku le pe fa I si le pe fa I u ko u la ba ro so na ku pe. Sa mo me tu por sai fuanga.
0: Ai ya.
1: E se le tawo nei va ngwa pe ni. Yo fo fo. O le tawo na nei me ai e tu tu. Ye mata la I o ta tu tanga.
0: Ai ya tanga lo ma fa fo nga anga sa mo ye u toi. Se fulu ma le tolu minute I ona faamuta lea o le tautua. Ia e fatalofa atu le tautua. Tangaloa le afionga ya Tangaloa Sa, Jacob James Leota. Ma le faletua ya, le faletua ya Shelly. Ia fatalofa atu le neitu la le tatu poro kalame. Ia fapea foi ya le faletua ya vaovai nei au tanga vai ya vaayolo mafuta mai pea ilunga o apia folinga. Ia po oai lava ya se isi foi o mafuta mai tono maota malawa tangaloa moli atua lo faanga. Fia moli atua foi na yo lo faanga isi atua ngane Samoa pea fai o maua mai ya Joakimo Tiufea. Taala lo mafuta mai fa pea ya niu male oa ya masi ona foi fale tua ya peseta ya o moni se lo fa anga tanga loa
1: fa taji mana tu ai foi yo lo fa anga mori mori foi si o tu anga ne ya masi o tu ai nga le fa anga lo nei foi ya tu fine ya pulea ya wang ti atalu sa ya fa pea foi ya le uso ya fa yumu fiu o loi Aotearoa I New Zealand teimele nei. Ia fai malanga mai fo'i Samoa mō tā whaonga malolonga mai fo'i. Ia mole atu eia lufaanga I Aotearoa. Ia au ngāle e o New Zealand mare malulu e koe whake ia I. Ia mana I o mātou a inga umarama pito vāo. O uso fo'i matua whafine ia. Ma se fo'i leloa loa uoma ia paanga le tātou porkalami. Fia lama se whaanga e maua mai le tātou porkalami. Mole atu lufaanga I Aotearoa. Ya fai pe foi si uso ya farani pele male faltu ya kero ya momori ya tolo fanga ya te ulua ya o te roi ni usila fai pe foi si uso ya lima fanga tu male fa nau ya e mese ya na yo matu ai ngom fai on fa fonga fonga mai o te roi to va
0: mana ya ya ole a ta ina le si u fonga le matangi mai sasae wale ola le pengi kere lo pola me ule ola le pengi ya changalo wa
1: matana nga nga ole le pen
0: yo ya e moli moli ya chwa ya lo fanga ya pe ona cha u lunga ai usila o chau fa fonga matangi mai sa e le ola le pengi.

0: mol si ufonga le na ma changi mai sa sa e le ola le peni
1: oka a ma na ye tele no tu ma fa fa pito va na i pese u a fa si le va ko ko lo o lo te umele le ye
0: a ma na ye ya o si ma na ye tele
1: a ma ya ta ma ma tu a ma pese tu ai nei ma na ye fa lo lo ma u fo le nga a
0: sa o le le changa loa
1: a loa yo mele ola le peni o lo u nga a mana ye tele to e fafang mai ai tato ya ko faula ona ni lo pengi di ona
0: ai ha yo ina wa tula mai le tata mi tanga lo to es full minute ah to iba minute na fa mucha fo ile ale tau tua ale si ule ole sa mo na ngalo ya na na to e fa mana tuatu ya le tata tau tua ile afia fia cha yao ya ilunga ole se lauta si male tolu fa mo yo e mai le tula e ono se pa ya le tula e iba ai le afia fia cha yao ya ai fa manuia atu le sauni atu le atu no pele Samoa ya sauninga o le asa sa pa ya cha yao atanga loa
1: ma ne ye tele le nga tele na pito vao ya tu fa mana tu fo ma lo tele lo tatu tu no ro papa au ma la le fa fo mai lo tatu tu fia ya me se la wa tu no nei le nga un va ai la vale ma se au ferai fo ialo ma fanau ma talonga ma na tuare saunga le muona yo tu walo ma tato fanau ya pui pui ale leila tu au ferai ye ma talonga le fo vai tau ya e mesol to ina ma lo ma tu ita yo le fulu ale uva ku ngi uma ro si ku nga fulu ese ese le usa ro vai tim le nei
0: ah ya e tanga loa ya ma fa talo fa tu ai fo ia e u ya na lo tau uchilta taimi ya
1: ya
0: yeah. Fata lo fatu ai fo ya tapuni masi yolo ma futa mai
1: ya pa ma masani al tatu por kala me balon ma futa mai mai Brisbane
0: mai Brisbane ya ya ai ole ata ina si ufonga atanga loa o Henrietta ma le vale falana ipopo e fa ma oni le alofa ya e moli moli ya tuai mafa ai ua tuai ya le polo kalame ale si uleo le saa mwana ngalo ile neitula ole ya wauli usila o chaufafu.